0: Ok, manga go mi pang go kang he. Ki te tami ku a kundinu dara ti swata. Ta mai na go gi ji ko ku a sam si ku a. Tan sin tan ju ti kang ki king ju ki sai ngi gi gi har sta sin ju ngi gi war ta. A ji kan nga ju kan ju ko gi ko gi chung. E eska FM hun na go ju ngi ju ngi gi har sta sin ngi ju ngi sa ju ngi gi. Ochike he ma banga ya kan tonga kwe chimbang he ngwa undi aton he ngwa ba hinta ngi ko ngila jambe wan jumba jukwa nje aku khoko ngika e ko ngika nje ko nje ko nga ata chuma ta mu khuman zan tanga wan jumba e ko nga jwan jwa a ka halwa ya ke chi changala wan jumya sho maga gumya sho e o mu ya o wa chi thwa kai kha o wa chi thwa kai momun jam jabi mesu wa awa tamo chang ati kan jua tum ti tro khisa nja aku ku kan tam chiku din jawun dia denga ko kamari ni megun dira kan ni kan aga ke sila nga ko ya unja tan jiku ka ku ju aku ga kan jao ami
1: amen
0: ko kan ba mo shi tangi tum ko ni

0: party se gaan toesing stem klik aan dat die verkiesing kommissie ki ya rati ya khwe gya jangwa so nang tipe plan si jangwa ya tu sing ka si kan inge ti si gya provinsi sing kles sing kas kon apolitik kan lenga skul kam khwe ka a hang partai sing khwe fa ila kwa ta si gas ka batiang so stene ti ti ka khwe ka si sim ti masak ti ndo kwasun tal primira nga tami mtulu ke king den ke politik kles ya gcha no ge jangwa ka kan i ka kan gong sing fa ila khit ti ki kan ge provinsi sing ke kwa in siya ki itu kwenning strik bane kono ki verkis ngi besu gita o u plakati sanga ngi mtu ignur kan kono ki vega ngi kawa chiga sang ki sakwe kula kwa ng partai besu gita sang ki saki ki khan khala polisa bane kono ki chiu sika ng sangi ya o u ki chiga ya kaa gogo so kawada in siya kong tenji kawa ngi hewa dan du kulo sabelo ke kung tagi kawa chiga ng kacha una ngwa chit kwa ngi ki fu partai ging u fika ki verkis ngi rati sa strafu iye kwa ng South Africa police and talaga ke ini khabo ke Pretoria kuna kang he police ki 12 ke to na yen ke approach de ke yen dia re mar kong atron da sengira seng hi khosung perdin selam poza klat gu chua gim khalin ke tiu se kang ki family ki kole khas ngia gya khalin dita ng ta kang ya ng ta kang atin ri kala kama ng bi fasi rugby keri kopo kata ng talata ng akonisa ka ang hikampuni ng akhrikwa yang ngoliusi ke Kimberly kan ka ng ta cita si isa puma sa kutakwe Bluefontein da puma si isa cita si sang he gwe kang si kiguna kwe ka kwatikang sa usi chia kwarta final kwa ng akhrikwa sa liusi kawag gang sa ki trakwe ngay kang he liusi ng kachugi sengi kata ita ga ke kalengu kwa kawag kamo kwa yi rugby yang ng akhrikwa Kaucha nga Peter Berge kintake kawachika ngsa sing ta gultam ku kabolan ta kawachi kangti ge Wellington ban kun ge nafikan ke ta khrik waksa liusi nga sige inir Kimberly sang nga ke cita si puma sang nga firiri ke Bloemfontein ni kwa kung mi ngwa ni refam kula kama yal fung sang kung mi SKFM
1: Nyaka ire amago tsam khamene ke sangye kwa XK FM ki bori eshora ma tera marets berehom politika parte ji kwa Zulu Natal ku ji ngwe shi o ki tai ku akunka kwe go kharashin an ko ma tai ku akete ka shang go avasi ti tsam ji ka koro ku fir November ku em parte ji koro ku ki te gu ji ta hono koro ku komisi heng tai ki te gu Nkai ku hengo hii tengo koro jitin sinu amukunda yaki tse unishangi kuna tsunku ji ngo politike te ma kwena na kwen koro tena tatata ku parte jiki ngo te tsunku akotama. Nkai shika aive nkai amku ji politike amki tse usa kre hisena kutoya haare tam nukwa Zulu Natal sin premiri ma taminduli nga adisin hana kwa hata nkai ti politike parte ji si do kwa gwe ngo khara se na che kara ha mukunda ki koro ku tsam si ka ngo jawe ko ko ka te a itam a nc na e te queen street ke khwe na nga de sin khana o plakati ji na dao nga ki te ho iti ho ji m4 dao si ki ngi ti ve ke ki te ko jaho ka iti itam parte nga de sin polisa ki khana kha gwe amburunga eta ko ana to na sesa ko ta khana do de tam a nc ku ya ma kwe a aninja thandu xolo sabelo nga disino muteto a o tate ati ho ehiye tina taku ofye ka si ukoroku muteto jitama hanu ngo kwa asina tebe khana ho jijaho kai kundi ite tam jikam South Africa si polisa nan isika ini khabo Pretoria kwe iki duko te kwe kwe wagwe 12 di polisa a yen April ngye kuri ki na yen ndertak mart ngye kuri siki han di jawa ki ha ya o hina ama President Cyril Ramaphosa te gwe ga a go jiki na ek am kwena no jao tswa go nata go a go ita mate o egwe mo tin irisika a jao e nyam sa hinye ngwe mo borishi o gere o e dom go boraim semi final ka re be kere o krisi weng e sika te se na gwe no ke i wina hi kwa khri kwa si kwa lius kwa se Kimberley ki tsae kwa gwe mo chita si kwa tu semi final ki puma si se o kre go Bloemfontein ki no puma si kwa chita si kwa a go a knockout round jiki ngo khrupu ko kri jiki ngo wina ati ka akwa semifinal za kuwa him. Kri kwa si kwa no liu si kwa tangye kuri si final ki si tae kwa hin no liu si kwa se ko kriya kwa hiya tae ku kwa rati kri kwa kwa ama. A no barata maha no wakri e eno khung ka agwe no kri kwa si kwa mtae kwa ma Peter Berg nga ati sin kham Spanishi buwa landi he ata anakwa taka pare ki Wellington ki ngye tinawe ke ki wina ati

0: President's Association that gate here, Koro Dengo, Koro Quena, O, Kawaik A. Enga, Ojinu, Jojin Group, Akoji, Tomaha, Queji, Gohauteng, Noveska, Mukunda Sakim, Parte Henga Oji, Westbury, Eldorado Park, Reha Park, Mannenberg, Hanover Park, Delft, Nyangata, Kawak Ahorotim, Parte Clairthorpe, Kibori Garquen, Anga, Tis, Nokoro, Commission, Hanang Arati, Go ina jarok ai he police an se na amina se an eji awasi ko ha ji ki khom ka tam parte he nga di khwanu chuching group pundi ku ji am ki go anja o ji ki han ji ki he khwana a aron u ke tam ko ko khonja chu o tlobe tam 2020 ha di khwe a o din e asalta ku tse u de ki kin sasa ki daroti ka she ko te ti kam e he go sal si e aninja nyama ko question ha te thara ti Nutia kwen anang o ting go kehema kwe ti tam jikango asaki ka kujitwa go te go kwena ayak uinti kim. Burgermeister a Norbert Zindula nga de kwanu go ngwaradaku muteto jiti kwa ha anga o shiki tu kujitwa go kwena koma tibe ama nga tisini sal jiyo ka hakin shasa ki sesha yako muingwe go ngu ngom ka muteto ji a go tuwa kuritam. Burishi ukeri oe gom kuboram. Semi-final he karibia kare wokrisi wa nyo esika tese na gwe ei wina kwa kiri kwa sikwa lius kwa se Kimberley kitaye kwa kukima chita sikwa puma ise Bloemfontein ki wokri ya gwe nu puma sikwa chita sikwa hrupo wokri ki wina ako tuwa hima kiri kwa sikwa nu lius kwa ta nge tikurisi u final kitaye kwa tikwa ngo ankomdi wokri ato nze kwa ahwe itama aa nu bara ata kwa ahwe itaha nu wokri ekhunga agwe ta na khri kwa se kwam kai ko ma Pieterburg nga de sina kham spani he boland e ata tsa di kapare ki Wellington ki nge ti nave ke ki wina ti hwe tse uni sa khana a che kara a basi kara khati tam khri kwa se kwa no liu shi kwa o kre yen irika ki mbili ki yama gwe no chita sino puma kwa he halfiri shi ka Bloemfontein shi ki yam se na gwe ya firi bori shi u khri o kha a he khabana ha tsu bori te ke ke gwe tsa ka tsama yen ire tsa ma go yom
1: SKFM na ngutanga kwa mengine deflisi nonge. Politika parte ya kuzulu na tali kuna ngua ngiki tu gira sengi ya tutung ya kuge politika par sengi kani kangi ika kagun kango I plani sengi for ki November ki Fury ki stem kang kwa tibi ta politika parte sengi ya tutung sengi rati kuge sengi kaka kuge jangon tisa kuge kangi sengi ya pangan ngoke ki tene sengi ngot kwe kang kwa ngwa politika kwa lini ki kwa ngi kisi ngwa kwa kau sika he sasung di kosun na tali kia primira a tamim tulu ya hantu tsal kan kati usika ta kau wati kasung di tugi da tisa ki purpinti ngawa sing sing hantu tugi a kua ngasko kanggo ti usika Politika parte in nuor besi kuna ke amal hamete konset ke gane ka ng de tugi dang lit kat kwa sistem kata kang kwa ti ke sing kwang kata tuti tuat kri tamo ke ngule ngge kwang ge hau dang ge beska pakuna da wala yidge tuat kau tik kisi parte ing sing de gam kang a Westbury elder pat do pak ke reger pak kuna ke Mannenberg ke Hanover pak delf ke ing gen yang ga gane kuna ke kertor pa ng kuna ske kang tsang de perkisung kumisi tisa aki ka pangat kamo ke ngse ufi ka ke polisa ke tropa ng kang steam chat gitu sa fail ha kwa to ti sing ge dang da gul kam ge ka ganing ka ti ko ki tin tin da ki ko ki da thula ki sala wa ken sa sa kan khuna kang he ka kya ti as ki kam as ki dani la ki tro ding a ti to tro fa na khara ko se sing da ki ti ko ging ge ku ka ba kwa da I ging ge ka te kwa burger mister an Ewa Norbert Nsindula, kung taki sigertiti, sanggara kamsang veta, nga faila kiti maski kam, dati na dun inspector kiti usika nga kunisa kwa. Kungi fasi. Kari kapu talaga sa ng eata klu ki kampiunin ko putata ng kari kwa yi, kiso nga liyus ki kimbali kwa ng kang chita si sa puma siya ng kutla ki blumpan tina puma si ng sa chita si last gachwet kong tiga kwarta final kari kwa ki liyus si kwa ga ang katina kawalit ng nagun yung tayo gachwet sing ni liyus si kai ta kalang kutla kwa ki katina kwa chiya kwa ng ta kari kwa ka ya kaw cha nga Peter berhe kong tan ng ki veni ya tu sing o ta bulan ki gani kang ki Wellington ki vika na vika ng ki ki veni ta kari kwa sa liyus si nga si ki iniri ang mga kimbali chita si sa puma siya ng mga blumpan tina ki firir kani kuna kwa mungko mi he wa firi ke fari mkola gya kama

0: nta koro khoka cha tamka ti makitire kare tene so ta ta suto ni kanu ko ta ko matesu u ku kapa kasane cha ti ga cha mata gwi ta ni ta ko mato ta gwi ni ta nda ga ngotino ti makitinge ata ka baka nesan kinsan hin ta to tinge a cha mo ti ni cha a ni a mga ku si ga cha ti no cha mo ko khuru na hallelujah tsamo go tsholo ho ho tika ba ga le go te ba ke a ka go mo tsa kwa ba ta eno ene mo ta ka wa te eno eno ka ete so a go no go tsa tlam a go no go tsa ka go so to a tiki tiki ka le go se ete to a se se ka sa no tsa tsa tsa no go sa a ke mo go tsa ka tsa se se ka sa tsa go sa tu te tek ere e ye go te o a ga je te ka la go ta je na so kwena ka kene mati a corona ta na ko ti a shuya bata kwena tiki te kwin te koma mu kuri na ayi sin alo ka te kwin ti tan so ti kwena u kwin o kwela ta un an kwena tiki kwin sa kya te kam ka tin gora na ko ate koma ko na prieka ana tin na ta be din ja ta tsusan so kwena ko ti khana khuma ko tiki khano a khuma am ni ko ti do ka san ma ama kuma khuno ate gana nda ya ti khe ya ko hambe ti mo gwe kwe so hallelujah
1: amen
0: so nda nda ti mingi ku iku ya tsam ka ti mo plafon ten plafon ten ti mo ni priye ke si ok ti mo plafon ten so plafon ten ki ni ku ya te wa ti de kwe de te shu iku ko nu de kwe dra na e ko ko we wana ti gya ta tsam ti gya ta da mo kha e ti wo kwa wana ke tsan de o di we ti shu ya ta so tsa ho tsa ya ko nu tsa ni ti am tsa kuma go no a tsa go mba pela ditse ga o ha etse tsere tsere na en det fora ba ga ok so ti a klo go tse gana ti ka go khoya ti a khoya tata so ti a go a ti kwa de tsam ka khona e go ti a go rata na man go haleluya bona tsa ke go ma tse ke tsa ke go se go tsa kwano kwena ti a go go ro beta mo kwena se ta ti kunya ta be tenim ka da kwa tenim ti a kwena ka ka khuma amen kenem ka tsa a corona ko go kenem ti tsa bona kenem a ka ko go kenem a kwena ka ka no kwena ka tsa te kwe tsa te kwe tsa te kwe tsa te kwe ti o ti a to te ko tsumo te kona ku ye ko to ti a ka go lo kwa na ta ti ka ka kwa na mtwa hallelujah
1: amen
0: hallelujah ya a te ike ti me te ka so re

0: ganga are soto tende go a soto nawa a ga kuyete damme a tsirika gawa ga kawe ka go tsana gwa e ga tlore tsam ga tsama ga soto ga ga ditango tsa swete di ga ka nya go tsike di ga o hedi ga soto ga sedi soto a nga ka te tswana ke tengwana ana gana tswana tswana ke kwa soto ta ke tlo re te tlomme
1: ka tsama ke mono 12 ka mako 30 minute tsiang ke kra go hanu ke insa tsu an 30 minute tsi e ya go han go programme se go khirisa gemeenskap ne sta mete in ire ka ma de go hanu programme te ansi ne kuro kwe se go yam sna go ta tsam ze ke bori go go de an ka go ta dino te avasi ka go ta di programme ne se go yam sna go ta ha nga kona ke tsamse te hoti wa ga hitu te avasi ungo te ana go ta manda kwa veke nyama te tsa go na ke nsure kona ke tsamse ke re go ti he te o kung kona sure kwa na mka ku ngwe ke ti e tsamse ke te kung te hinse e ze khazi ke go yo ka te avasi ya matati kona te mo kana nne tri ka kwartale papira zao zi te mo khom kra te kung ta ti tsamse te o kona go so ta ve ta ti am papira zao zi kuna temu kandrika kwartal ki te ukwana raport zye uo koham nga kona ki temu te ukwana suta ve tatinu o ikwena yeko an tatinu na ve kisi ukhiri uhem zao zi nge kwa na mkatinu zaro kuri kuri tere uti tzadi zao am nu temu te kwa kha baratame nge ya khwatinu ke hekam avasi ya khate kwa ne temu e kamzge kuna khana u zao zi suri kwa zye temu zawa kubem we is game ko te tsa wa qoqamse ke mborunga te mote wo di taten kraga an mborunga he em no kraga nge ko hambre khoda qamse ke nge tsa o anek e ya khatsa avase ya khwa qamse ke di do ka di ayon sa tsana e tsa wo go be tsa o tsa o tsik etre ke he tsam ku ngom nga kona ke a hi ke te tinte ta ma hi to te avase ya khate ta te mia te sira si vini to tsitsi ange a te tsa o ka go tsitinzi ke he tsam te mo tsuwa ga te tateng ta go nke a te tsatse go tano ke he tsam te motswe ga tswe te tateng a kra ga ha mbere go ra tsam ze ke go te tsa go tateng go se a tsim ta program ke te kai go se tia ke grinde ko ma te nge program se go nyam sna go ta ha go a ve ke go te nyam ta te tsam ze ka te a va se ta di ke go se yo ka ga hin e ze kam bara te motu wa te tsam ze ke te te mo ka ta ti te unkunkro zike te ka ta ti boto zi venu home te wo hwanye ke tsam te ka o ko zi te a ka ring zi e zi khazi te a wa se ko ke khu yo ka tse ka ta ti ko ne hem e ya di tsam ka te ana khwa ta te u manu en te khu zi ki ti re tan te hi ta ti khu zi te mo te khu zi tam ta te a ka te ngi hen e ke khu yo ka ngo te mo ko tse ka ta ti ta zi kai ku zi ki te ti a tse grin te ko ma te program en hem kuro ko se ko yam sna khwa ta hang ko se ko khari sa hiem yen irek amate kwa kham ntemu ka september ngo e maha tsiri kango e hangi atemu ka tenwe kona kite a ka re ke avasita tin tsiri ka ete ansi different to next september te ko kwa kha ke hen sit africa ke ana ko tina a ko kham tsiri ka khwenta i tan ma ama kwe musure ta khama kwa kha temu te u anza tama hito te avasina ko temu an e henta i kra temu te u tsiri ka ho zite tse u kwa ko te ansa ya va tretam kona tsiri ka khwe temu u ke khiri go be ke he tsam temu ku e nsa ku ta tim nga kona ke hito temu september ngo e mate a ka re tsiri ka ngo e kwa khanta i kra te u hete avasia ho ratam kona tsiri ka khwe temu te a ka te te ku ya damzi te unzi ta hon te dozi te zete ke zete e kwana zita mahati mote an katem nga kona ki hito te monta i krate u hete avasi ya watango an e siki an sa ya vale te utiri ka khwente khwereta ke he ma kham avasi ya khwata te mongo an e ya te tsamse an sa ya vate kwa kham tanzi tinzi program ki te ke krente kom ta ti radio nerten 7 o hini ge fm ki kona nge kuro program se ko yam sna khwata hango se ko khiria go yen ire amade kwa kham bora he khavana ti an ka go is ka dri iris ka te mo ti sporti program an tsamse ka sport di presente na to seta darana golden eagles no sundowns ta demo wo kriatem Betway Premiership ho krete motes na gohem 3 iriskan e kao to di sekheri ya gohiri tati kams genwa kona kitse kate kwa te mote u kam dam sakaka kuzi hisna te kwa kate te kekre u koma gono sport programe 3 iriskan yams na go golden earls no sundown stam ta anzi tinzi bori ko kuzi ngote an kakuta ti sure kwa na no zao kwa na te mote avasikati kams ki programe Nga kureo kwe se kwa yams na kwa tahanko siya kwa khiri sahiye yen irem amati kwa kham.

¿Crees que te metimos en un tuerfec a Macó? Drian Faith Manitis, y en Yegrahua Radio Nerten 7, Onija FMK, no program kitemuts and tetia tetrocoma de safety dixon tetia triamago ancatens and tons at secam, programme a curuque se coyams nahuara tamziki, avasica programme en gear atimuca tino quenehem. Nabe ke sugeriu ke te ya khora tsams ka sonda e hitiote abasike go se yo ka tetsa ka konek e sika kwa veke e ya khota qwete mote ya mtati no kwa qhumka no kwa kwana ka tamati mote ya mtati ke go se yo ka tsams ka ngete abasike go atsa ka de tsams game nga kona ke ka iku se ke tamati ya tsetse ntse ko mate sure tsana abasita ti tsamsin kung kona kona mka kungoqo de kung tete u tsana abasike ma tati khutsi yo ka khami ya tete mo te utwana suru si ka si tota te khutsi kwezi te uzi tswa ka ke khutsi yo ka no ta bara tu wa te tsam zike te ke tsam gawe ansa sino te mo te ri kho kha kho kha ti tam tsa ba te tsam zike te ans nge a ke nkara te utwana o kra ze tv o te tamange a te o kra ze tv tsam zike ma ku tswanga zikwana mka ham makona ki ke tsam te u anisa ke tsam te moteng o kra ze te avasi te tsam zika a go se te tsone sa mo kra di ko ma tsam zike kone bara se u tsono he teno ange e te u tsana o kra ze tv ko sa khang e makote wo go ma ku tswanga ze tinzi am ta anzi te a ka te nge programme ya msna khata ha hengo avasi ta te tsam zika a go yo ka te avasi na ko tsela ka ta di ti khoze program kite monte ti akre krente ko mate bora hin is ka ti dri irisika golden earls no sundown state mo ai kwa tem betwe premise po krisu aninzam ta az tinzi te ko anta ti ko ne dri irisika bora te mo hin is ka te sen sa hin wo kriem e kau golden earls no sundown stop ta anzi bori ko khoze tinzi program ki te tia ke trente ko mate kuro program ngne se ko yams na khata ha khamins kap ni sta mi te hem nu ac ka firi kha mini te ze e ya kho hango se ko khadi sa hiem yen ire ka mate kwa ngne program si u khere ki te ya kho sonda kha e ki te mi re tsams ka to se te mate program ki te tia darana ka item nto ke ku zot khara ze ang tseu ni sa tse kam tot o ni kara e ya khoti Christina soti te ka ta ti tsam ka khavana kha te ai kwa gong.

Fiat Island kuna ki viskes ki kau ki besang ki kuli yang sekolah mewah ki kening ka ng ta ka sang te ki datak mitre ki kwa ng ta ki kuni sa kwa ta yi achtin ki kwa ta gasi vitalin ng yi ngis akwis ng kawa chiren sta kata on khalikan kuni sa foko ke ya ya elana tum chwa kwa ng kawa pat on khalik kuna ki kuni sa kamo kwe ki kapukuna dewi ngi besa ng sing dari ses ke iel fer auti ke gira chuang ng dasan gira kam sing kam chang chit ko gira kwa chung kamo kwe ko ngwa yin ki fam kwa kama tuyem sam kong ng SKFM.

0: Fashion ngam dit kong akhen se sene escape mt ta supa twin ngam kosam kong mo kedong talibi kam ngam ko pro khoma wan mon gen kong ka fasi
1: in ire kam ta ko akhen 50 minute ji se kong ye ho ha no atan te che kra kha ya khere ngete u ja shu ngon ngwe kwe kwa ke ke khaban ha ngi thama vie ke shu shan e ja ki te ko go to ki ngon ngwe kha gwe ata khwan no tsam shi twe ire kam no te u khwe dam bori e te kom sham

be ire tlamogo xka fm ke e karoga go keketena di maritzburg bore se re mo aterang president Cyril Ramaphosa nxa di senoncini queen polisa a tsonta tena go kamana ga go eno ke yangwe titama ata president makuyeta nxa ka jao si 12 polisi xwa nkuri si ke o ti xwa jawa teyama nxwe ine ga bo pretoria go kiteta Ramaphosa nxa ta sino polisa a ken ametenu nxa nu yela set africa kwena ata ken amate nxa kwana ka hambe go mayo polisa a tsonwa te kwe a xa kiteko ke ama Komiti ya hembunga dingwarata jawa hao teng si ki mungo kwa ha si ukiya inkao ya kwa iya te polisa na jawa si chaya karakunga ya he tako tseu ni samboro nga di hi a hani diu ki Johannes Berge kema. Komiti ya ngi ya tiwe ki darana ti hani diu si polisa mberewa e nu nge kujimboro nga di hi di anyam ke kwartal si di a hani diu polisa stasi hek an tseu ni sa chikle tra si jawa ji a hao teng mukunda ki nu ae fo ka an tseu sa shwaka stasi he hungu si kema. Ete kwa ikwe komitie si dea bandile masuku nga desinu kai agi wire hatiwe go akimburu nga jitan shuzi na watik e kwa naji amu kukaisama. Beaufort Vestments Palitete Veskapu kwe nga zina aha sa ngere troko ang kwe sikambunga kwe niki sa akate a ndoropa si utu sa pepe ma donudakan e sika kwe sa tete ka se komse na watikima. Nwa ma de municipality de manda o a Franz Sabat nga de kwa no ngo jao kena de mo de ma yo je ho te ho ti no ngo na ta a ho jao gure tam Sabat nga de kwa no engineer kwa ngo ku sa pe pe kwa ji a ngo cha ka go ha ti no ngo ha bana ha a tse mo ronga te be tam mukunda shi department de ngo hurmende jao kwen kisi ka da ti he maluna rand sire a shuri kara ti ngo ko se na kha o sen kai tam Borisi u khirwem tonda ga dikwe a kap verde elandi sa gamje veske se anja o gati besa a shure tswan a go rena ti a dawo ke kwa go ndunduke anja khurusha na tsai ti kem 18 kwen kwenya ti na spatra ka kya ka ti cho ite no fo na tsan tseu ni sa kungwa tim ni ho tum a he fo go elandi ke mu di kwa no go kap verde si o etsam hise na investa a se ti e kwe ngoro ti hem Ntwana abesa eki ngo kungwa tina seisiki yamna yalfu kuri no hurumende na tam ee a ngo ntwana angaka eko tek ee go ta a karakwatim. Tue iri bori si u kheri o khaya ahen khawana khatu bori ete kekese ngwe tue iri amako der takminite nye kuyo sporting. Tue iri bori si u kheri o khaya ahen khawana khatu bori ete kekese ngwe tue iri amako der takminite nye kuyo sporting ete kidri iri kate eko kwana ekim.

XK FM 107 xinxeke nehareke mntu samthamo soncane wegicamtha ke love you be right away XK with icamtha ke xala xa mthume ke qoma nqe ebola xamtha take dwe ke xamtha ake yafumani take xala xa mthume ke usiyana eyaqam ke team boy wamiqabo vonse nokutirino ke xala ke mthatha sika maxesha ona xa mthume e xamtha xala wo disiste ke hoxe studies September man ke tuli sinsi ntoro mthatha ngimtha anqwe ke awucetwa hawa ntsecha mthume aqala yaqo xamtha ke mthatha songa awa tsamanga o khamo khwe so na khamsa pala pala ka so na khamsa tika ka u sianom tsang hotu ka yem tsa tsang nga msa tswa kham tsike ka tsi tsela sang le u sianom kon khamsa tsam sa pasim tsa tutu sing o ngive ke ka u si kem tsa akwa mo o ka u si kem tsa akwa ka u sianom tsam tsala o le u si na kainde ke banga ka e ka nga tsi tsela khamo khwe o nga ka u si ke o ka tsela khamo khwe ngive ke tsike e ka nga tsong nga o ka ya ngoto a tsong nga wa tsike ka nga tsoka a tsong nga tsike a qulica e ngike ne ka nga si o ka nqoshi ko e a toto wa na ka u si ka nwa wa tsike e ka nga tsong nga wa ka u si mtse singi sona ha o tsam tsuma qale kho mo nga tsa tsa sare ke ka wa tsike e ka a joy ke ke tsam nga qala e ke e mtse singi ka u si mtse twica ya koma ka e ka ngtsela twica ya panga ka e ka ngam tsara mtse singi mtsa titi ya u tsetwa ka u si na qam tsa ke twica mtsa ke di harti no ni tsa mtsa singi ke u si na mtsa titi ya gum kha mo tsa mtsa samtsa mo sengwa ndo ye baba got wa on sinu mtsa qam tsa ke qala qam tsa mtsa

0: Tweede, het allemaal 30 minuten zing je qua XKFMK, Buri Eswarama Atera, Marats Berachum. President Cyril Ramaphosa nga arsini nkwen polisa akek amano, kumuta tena ahoyo kukiamu itam. Ata ama kuyeta nga kajao si 12 polisa ang kuri si king oti a diete ta king go atlo jawate tungu hikim. Nkwe, inikabo pretoria kweki tesena tam. Beaufort West Municipality TVS kapo kwen nga arsini na ahadi, troko ajao kaiti sa mbuka kwen kikai sa ngo doro pasi utu pipi madona da hakti isi ka kwe sa ate jakoro tikim. Sikanyoma ati municipality manda kwe a Franz Sabat nga ati sino hamu spani na ya makwa tamu ati mayo hunji te tita tako natangi kwe sika kwen akwese na kawi gori damu. Burishi u khiriwem. Tuanda hadi kwe a Cap Verde elandi tu veske se aninja o ti besa a ngo sure tuwa nang ere kwe a ngo ana go tuka te mua te se kunga taki dao akwa ako dertak meter sai se kuruse nang ae takim. 18 dikwe kwenye daa spatraka kia kaita nufo na antu nishaka tungwatana cho item. Tuwe derta kabori shiu khiri wakaya ahe kawana khatu bori ete kekegwe u kwamana siyewe ire kama kuyom.
1: Tuwe ngamde kwa ina ngarini SKFM ko ngamingu kwa driri kwa tuwe derta ramku kage sporti ming adiflis nunga magita tangin ming. Perjinstra mapuza kdeja tisa ki kung hari ki pulisa sing ngisku ki okuya kasanggiya ku asanggiya da kam kama ku yara kung kuna da gusika ng yaki kunga pulisa to alfing ki kaw tong kachuan ng ki iji koma kuna da kawa kachiang ike kaku ki ini kabo ki pertoria kuna. Bofur vis municipala titi ki vis kapu ki ngati ki ngta ki tinggi ki aha ng hiaglu wasu ki hana bunga dorpa ng ki hiaglu pa ibigu ki saku ki donor darasten ng gira kamsang u kang si kwanse kwi ka gira sung da frans sabat ng hiak na kau ngenin kang sabi sa kamu kang jala u pa ibia ng bifasi titko ki tuinda ki kap feder elan kona ki viskas ki kawa bisa ki kuli ki skola mehe wak gane ka ng ki ngkau ka ng skai gai usang nga ka ng higa diartak meter ki gane ka ng his ki kuletat yi 18 yi ngge kwa yi kwa gya sivital tisa kama kwi ti firi ki ya kawa chi erens ta kain gya sivital ng gas akwe kwa kong mi ngge fara gumam kola kama sivire kwa ng disang kong ng SKFM.

Aska FM 113 CV nxekene gara game tsamtsa mo senqandwa e yang sike qamtsa ke midlawo achimi ke thimbo eta ke bisena wa msaqamtsuma qala e msaditi e msamtsa mo senqala e msanxeke ke kwisisike e msaditi awu cacwa ke bisena wa msasa ke qanqweka necemusi sikathi yamtsa uqanqweka necemusi kalung samtsa qanqweka necemusi ka qanqemtsa o ka qanqemtsa ke kwisisike e kampasi msaqwa o ke msaqpasi msaqwa qan o ke msaqpasi msaqwa jala ta ke bisena qanqemtsa ke kawatsike kangamsa alungisa xhama okawatsike kangamsa sa leke kawatsike tithinthing ke okweke acalamsa okweke he aqumsa okweke akhwasamsa ndakawisisike e he asa ke kanacamusi olowisisimsa saqankweke kamsa samsa fite ncindo ayangisike camsa migqawa achimi yachi a ke kawisisike e achwanca ya oda kanacamusisi aqanca tsikike kang angcodu awona ka dir tsikike kang atsa tsatu dir tsikike kang along sa qo dir tsi ikang asa nya qo qo ta wisa nang ndi ke apa si a o jera tsatse ka ke ka wisa no a bu tsuma tsatse ka ke tsimo no to tsatse ke ka wisa no ngai ke ka ya tsaya a ya ngu jela tsake tsi tsisi ka e angcodu a tswa ka e ikang a no da khamo ko ka e kang ama o ka singa ki kawa tsika tsi tsala khamo ko ka tsike kang a pas angi ka ki amani kwa wa ka wisira taka khamo ka amani kwa singa ka taka wa tsika tsi tsala khamo ka tsa ke msa a nga ka ya tsai a tsi tsisi a ona ka e he kang a tswa a tswa anga a qanqa khamo ko ki ka wisira ka e he a ona ka tsa mona a qanqa khamo ko ka wisira ka e ha sa ke ti teno da pas sing ka ki tsike he a nga tsai a ya dong a ona ka jala sing tsitsela sempasi awana ke tshoqoka qaka tsitsela sempasi apanga ke tshoqoka qaka tsitsela sempasi ka akuya o anqunca ke chamqhonga qa e ko e hitike kang angcodo tsike kang atsoqa anqike michwa madotsi kang tapasi maqama ke majiwa qama manqhete ke neka tsela si o ka ngosi o ka ngasi tsike ka khonqo ka anqu ka khangcemi ke tsima kang pasi ma o tsima kang pasi ma panga tsima kang pasi maqa kawisika no amtsa sari qala ke along se qongwe ka qala ke asa qongwe ka na qamo sisi asing ya tiki ko e ka ngwa duka tiki ka atso tsa u tiki ka a gole tsa a muto a hona tsikandwa tiki ka a tshwa ka ya tsikana pasa ngi ke ke amani kwa singa tsike qongwe ka ya asa ka na qamo sisi qongwe ka qala ke ka na qamo sisi qongwe ka e e ka pasi a ngutsa ke ka na qamo sisi along sa a da akwa da ke tsike o ga tsala sanga khangwa da ke tsike he kang pasi apanga ma wa mtsi ka wisa na mtsa sa le kana tsa mo sikem tsa a hona yena ga o kwe ga tsike mtsa yena ga o kwe ga a qhamsa o yena ga kwe ka e he kang tsa pasi mtsa sa nga kona wa mtsa long sa qhama ka wisa na nga ke ke mtsa mo ni tswa sanga ka wisa na da ka pasi tsa mo ni tswa sanga ka wisa ke da ka tsala wa mtsa tsamsin tsa pasi mtsa panga ka wisa sike e kang wa tsela sanga mtsa qani kona tsike he kang wa tsela khamo ko u tsike kang a to hamtsa tsike kang a tsumamtsa ka wisa no wa mtsa sa anga ya ka ke kona ka wisa na kang pasi mtsa go tsika ka wisa na kang pasi mtsa kham ngwe ke ke tsike he kang wa tsela sang a wa mtsa along sa ni mtsa along sa mtsa a fustan ka wisa sika e ke khunga a ko enga khunga a ka wa khunga ka nwa a sa anga ke tsitsho tsike ke a o tsi nga ka ya ko nga me o tsi nga ka ya to ma fustana ka ma pasi ma along sa ke along sa tsi a nghite ke ka wa tsi jela khamo go ramtsa sa ke kana tsa mo sisi he ke ka ngwe ke a ka ngwe mo tsa ngwe ke a tsala mo tsa ngwe ke a ka ngwe mo ke ka u sisi ke e ho ka jela sa a wa apanga tsi ke e kang a tsho a nga wa apanga ka u sisi ke he a tsho a ngwe a ke ka wa tsi jela sa tsi u sisi ka no wa go e he kang along sa khama he wa fistana ka ke tsi ke a ngwe to a ngwe to ke tsi ke a tong panga a ngwe to ke tsi ke a tong jela ngwe to ke tsi ke he kang a tsho nga ka usena wa kai pasim tsatu tu sing kala kini mang wa tu ci jala sang de kana ka ma tsau dang ka kana ka ma tsau dak kana ka ma tsau dak panga kana ka ma tsau dak kam kana ka ma ngung ka ka usena kon ham tsam tsau pasim tsatu tu sing u kana ka mu sisi ci ka yo ka jala sang ka ma tsang wa tu ci ka jala sang ka pasim tsau panga wa ke ma alu ma sa kama o ka ma sing ka kama ka usena tam tsa ke ma titi ka gum kamu tsa sa lagi marta a kam tsa Jesu ke number 1 wa mtsa mosunga na mtsa sakitlala tsamtsum ke re mtsa titi mo ke o tsetlo mtsa tsala go mtsa kuma ke mtsa wala kham ke mtsa adwe ke o sisi na sa ke ke o mo nge kama ni khotsa ta mtsa mo ni tsholo sa kham ka na mtsa mo ni tsa sanga ke o sisi na ta ke o sisi na khomtsa ke mtsa pasi mtsa ngotu tsiwa ka jala sa mtsa ngo tsawa mtsa tsawa mtsa ngo mo tsamtsa tsi ke ke tsamsa ya tsia close nga tsi mtsa ngade ke mtsa qa a ngatsi ke mtsa ngotu mtsa qa a
comes, Oka Kongam to him, supposing, sir. Gulit at Sigiogan can eat games at come. Manaya, a young eggy comes at Twitter. Manaka, eh, he come at Zalasinka aims at Ga. And the same said Titima got to come to some for Tunano, and the other comes to come against all the comes at the Gusisasa, gay, Galatum, and Sasaki. Marta at Tamsa.

ka FM Nartin Siwa ngayon yung kalagim sa samun sa musong ngando Romans ki kam sa ki hay isi si rom sa musong ngando sa sa ki kawisi si ki em sa kalam sa titi mag ngal ko ram sa samun sa musong ngando ya ikam sa ti ki ya ki uzala ka kawisi si ki em sa ki talag kam kami siwisi si ki e ka yang watu chige ya ki tsu ka siwisi ka na ipang ya tu ang amay kawisi ka chige ikang ngadzala ko ram sa sa ti ki ya I'm going to come to the house. Wa kawis ka na game sa game sa kam tuma kala kawis sa fitin na game sa kisa game tuma ati ti madam sa ngi adri ka sa ki 5 minute ki kala kam tuma ki sona ka ita kawis na ng game sa twi ti game sa along sa taw kawis sa kam awam sa sing ngi sa ti ti sing ai kawis game sa mani cha wa ka daga wa ti ka ti jala kam gram sa ngi ki ti ki kang a cha cha ang ngi ki ang ngotu ka e kang kama msa ti ti magate na utse kom tsu tsu lo ke wala ke ga mo kama ke e ka wisi to tsang tsang tsang tsang msa sa msa bola tsang tsang tsa ke Devon City sa ro kin tsu ke tala yang ka ke ka bola e ke kom ng ke wala tsang tsa ke dream tsu sen ke msa ti ti mai e msa ba wala utse kom tsa tsang tsang kom ke ti ti ka msa ka ang di ke wisi ta nam tsa ke se ke msa ke mo re ke studi mo ng ka tsang tsa ke bola tala ma ne ko tsa ra go sena wa msa sing msa ti ti tsi ke msa a wo zela tsang tsa ti ti u tsi msa twin msa ti ti wa msa sa ngai o msa kham ka e ma kamam zo kaya jalam tsara tsisi kana wa ka along samtsa na pasim tseng hi ke ke kwa e he ka nga tshwana nga wa kana tsimo sisi kang a gome wa ta wa sa kang kwi ka e ka nga qala a kang kwi ke along sa kang kwi ke akwa sa kang kwi ke he ka nga qonqa ya ka ke mtsima kang pasi akwa ma tsimo kang pasi a ka ina ka wisana kang ke qala tsimo mtso pasi tsike mtsa a twetsa wa mtseng hi te ke mtsa a uqa ka e ka ngam tsa tsong ana ba sene ke ka ntse mo se se tike e ka ngalo ke sam tsa wa tsi bun dilo a go nna he a tsi bun dilo a tsa a ke ke tsi bun dilo a kha ke go ite mo eng pasi a go me nna wa go ite mo eng pasi a nwa go ite mo eng pasi a panga tsa ka wisi kana wa go e a long sa tsa ka wisi kana ya nge ke ke a mo ne kwa wa ta ka wisi ke a kha mo kha mo ne kwa sing ha ka wisi na mo ne kwa panga tsa ka wisi kana na mo tsa pasi mo tsa sing mo tsa a long sa ka wisi ke yo ka jala sa tsa kham kwe ke ka nga tsam tsa kwe ke he ka nga tsam tsa kwe ke ka kwa sam tsa o pa sim tseng ri ke tsa mani ya owa ta sim tsa ka wi tsena ta tsa ga na ka mo si si tsike ka nga kwa sam tsa o tsi wi si si ke ya ka nga tsang nam tsa a owa tsa pa sim tsa panga tsa a o tsa panga ka e ya ka jala sang tsa sa ga na ka mo si tsang kwe a ka tsa o ka kwa kwa nam tsa ri tsa pa si tsa toa panga ka wisi sikiwa ka problema tsi tsotang tsikiwa problema tsi tsotwa o khuya tsi tsong ka tsong tsotwa kule nwa tsi tsong tsotwa a tanga tsi tsongwe ke tsang kweke ha o ka khui kana tsimo se pasi tsi ngeke ke mtsa a kwi o kweke ka tsala sa mtsa a tsau mtsa a tsala mtsa a khwasa kona kang mtsa sing ya ke kona ka mtsa along sa tsama kona ka mtsa first time tsama ka wisi kona ka mtsa a gulu tsa ka wisi sikiwa ka tsala sa go tsena pa sim tsa sing hi o mtsa sa ngeke mtsa mane tswa a o ka daga ka ka ma khama kwe mtsa mane tswa khama ka kwe ke mtsa mane tswa a khwasa ke a se ti tshwanwe a kgwe wa ti tshwanwe a go ya ti tshwanwe a tisa ya sing o ke ke ne ti tshwa ma mo mane kwa khwasa ti tshwa e mane ya a nga ti tshwa e mane ya go nga ti tshwa ta ka wisa na wa a sing ngeke ke o kwe ka e ka ne tsamo sisi kang a ngwa ka kwe ke ka ne tsamo sisi kang a kha o kwe ka ne tsamo sisi kang a tsa o wa ai ngeke ke ka wisi se ke ka jala sang ka ngo to ka e ka nga tshwanga ka ngo to ka a khuya ka nga tsuk tsara a kwa ma ka wisi na wa tsi pa sim tsa sing ke ka ne tsamo sisi tsa a kham o tsang ko tsaka jala sang tsa sing tsa a fite nga nam tsa sa wa ngi a bonga ke tsa sa ke ta tleno a tsam tsa ke tsala tsam tsuma e wola ke a o tsetwa ka ntse de ke dri tsam tsa ke a khamone te ke tsimbo e ram tsa sam tsa fite nga na ke tsam tsa ke tsala tsam tsum ke ta wona tsa program ke tsang nga tsa tsala gam tsa khomo ke tsam tsa sing mo tsang mo tsa a ibi a victor nam tsa sam tsa fite ngendwa ta wona tsa program ke tsang

0: Exka FM 107 xinxekene ngakade ke mntase amtsamo sincandwa ke my father shall there be some amtsamo sincike sake Freda ke tsamtsa ke qala tsamo my e wola qhamtsa dike FM tsamtsa ke tiyarta monita ke chimboy ka wisi ke him tsatsamo a uqwa ka wisi mtsati ti album tsatswa ka ka mtsatsa tuto sing ke ka wisi ke mtsa twitsa a qhamtsa dike kana tsamo o wola tsamo mtsa ona kana kokoma nqimtsa sendike ka qhamtsa dike ka wa tshe ka e tsasa re qhawa tshe a tshe mtsa a o mtsatwi mpanga ka e iwa ka tsala sem tsa dui wa tu mpanga ka ebe sik e ya a kon ham tsa ke tsike pasi ka tsa dui tsa ka bisa na kham tsa rim tsa pasi tsa tu sing ko e he kana tsemusi ko em tsa an tsa a qhawa ko he kana tsemusi ko em tsa a panga wa ko tsemusi ko e he tsa a gumi wa tsa sene ke ka bisa na kham tsa ka bisa na qom tsa ke ko e he an wa to tsi ko e ya kwa ta tsi gi ko e he a wa qwa khama he o tsala tsi gi sing a wa qwa khama he o to tsi gi sing qwa khama he o khama tsa tsa gi tsi gi sing qwa khama he ka wisena wa tsuma ta ka wisena ka mtsari mtsa pasi mtsa tutu sing ka wisena a wa tsi gi kang a tsunga tsi gi kang a bahani nga tsi gi kang a o tsanwa ra mtsa sari kana tsa musisi ke em he a tsu tsa ka wisena he a kwa ma a nwa ka kwe ka wa ka tsala sing a nwa ka kwe ka ikang apa sia kangkuike ikang a kwasa kangkuike ka a nga a kangkuike ikang a tau a kawisa na ngang tege kana kamu sisi a turu ta apa nga kawisa ia wati jala sing kai a tutu ha kam sing sike ikang wati jala sing ke tua wam tasa tege a tre ke nga a tre a ti krisi a wana ka e ikang a nga watu ka krisi a tua a ka krisi a tuma a ka krisi a jala a wan kana kang pasi asing hei ke ki tige hei ang watu o tige atu panga ma amani kwa wa da ka wisi gana adzala kama amani kwa wa da ka wisi gana akama a wan a iren staka tsa tige hei atu ka kana kang adzala a tige ka atu ka ang hei tege ka jala si ng ka chumsi ng ka to si ng da pasi ma panga ka e kang kwe ke yo ka jala sing o mana ka e ma pasi ma ngunga o ngka e he kang ma bakani ngawa makwa kana tsamusi akho kana tsamusi sima akla kana tsamusi ma khadlo kana tsamusi ma bla kana tsamusi ma manga khiwisi ke tsodzela ka tsoki ka wisi ka kona nka tsotsi ka tsidzela sena pasi a singe ke tsike ka khonqo o tsike a ke bhani ngo ka atuto a khamse ka wisi kana atuto a singe ke wisi na a fustan o teki ka wisi sike ema ngoto ka wisi ke ema qulitsa ka wisi ke ka makwati wa tsidzela sing ka e kana tsamusi o kana wolo wisi kang ma nganga kana wolo wisi sika ma bhani ngo kana wolo wisi ka mangxoto tsika he mangxoto wa qanqa tsika he mangxoto wa tsing e ka he wa tsidzela sing ka nye e ka he ka ya tsumami ka nye e ka he he ka hadzela mi ka nye e ka he he ka tomi ka wisi na mtsa sale kana tsumusi wolo wisi tsika he ka mpasi mtsa qulutsa wa mtsa sing u tsigi sing first time ka ke tsika ka khonqwa tsika ka dzela qwa a wa a sing qaqe qaqe tsika he wa ka dzela sing ka nga ngxoto wa ka wisi na mtsa tutu sing ke kana tsumusi si a kam o mtsa gulutsa ka ewa ka dzela sendeka e mtsa sare ka ntsa musi mtsa tswa ke mtsa gya problema ya e ka ntsa musi a city tshwanwe a plati tshwanwe a ka wisi na nganga ke ka tsotsi ke e o tsidzela sing ke ka pasi ka kona singa ke ka pasi ka kona panga ka tse ke pasi a o ka e he ka watla ngwe ka ngwe ka ntsa musi o qale mong a qanqa a ngwe ka e he ka ngwe tsidzela sing ngwe ka e he ka qala a ngwe ka e he ka khwasa ngwe ka ndwa wa ka e ka pasi ka mtsa thwitsa tsa pasi mtsa ngwa tsa singi mtsa titi maga hata na agam tsa mtsa mtsa mtsa ki tarang ngwa ka ki tsa mtsa a o a tidi shwin ka tsa mtsa ki a wa ga do mtsa mosu ngana mtsa sa ki kala tsa mtsa ki o mang
1: hear me well, you cannot be defeated. It doesn't matter

Mema ku mitima mitima na mukwa chi keketima wa livandeka ku butenu kaha wa lana ngozi kaha a aluluka ku chize cha chipi iya a tandikia pano a ka hiluka na ku aluluka mutima na ku seza chi vezikiso ku mima yeni chi ko mbelo vene cha vya kulia nechi cha vya ku nwa kuli Yehova njambi yenu a dangwa ya tangui masimu konwa duwa ke chinimbu ka chinimbu ta dangwa a tangui yengdege hal hanga no buno vene ngwange Yehova kanine kama ngdage min a dangwa alukenu inqabi alukenu wa inqabi kuli ange inqabi inqabi simi na mitima wenu wose inqabi msimi ngoba kiqha xaka huisise kula chinqwi ka e a nga akha nga inqabi msimi aqhawa chike qhawa ke nqa chike qhawa tu nga giyam chike qhawa tu nga giya parat fandeni chike qhawa tu hum tram kwaya chike qhawa tu hum poya debe qaitang twa wa debe e iba iba wa qesing of iba kula poya chi 3 e iba 3 ke kuyo wa kushi aga taka kankwe na de na muku li kela kulia na muku lila na muku linyenga na busiwa kuna wage a taka kwi wage a kawisha ga katihi njuma ga njuma ka ugwa tena de ka ta vulienu mitima yenu kai kashin kati vizalo vienu katuwa ichishin kaha alulukenu kuri Yehova njambi yenu ingushwe kwa mekama kikre tewama huna kawushe kakati kaw ndibi nchi ya migawa manchuna kawushe kakati kaw ndibi nchi ya migawa migawa yang o nkawushe ka ehe kumi Manguwa kachua ngu. Uwa na tuwa ke tuwa. Dawa te tuwa ke tuwa. Dawa tu. Ma usinga. Dawa tu. Ma uge ngawaya. Dawa tu. Ma ugu tuwa ke tuwa. Kwa se kaga. Ngawa kia. Nte ayasa. Mpayasa. Michi yasa. Ngavi. Ta teti kohum. Kula teti ngui. Kula kam ngui. Ye mchate na ngangage kamta nenege. Ta mchate wa dubi. Tate wa saa gawa. Kula. Teti kongu. Yangwa ya saa. Teti kongu. Waya kwa kuya. Teti kongu. Waya hana. Eh. Koma kwa sing. He. Ah. Heke mi. He kaya mchatia. Tia tayo ya. Mchate ngayi. Nge chikwa choka. Katua. Chike e. He kaya. Kake kumisla. Te kumisla. Mta tronsin. Tua ge sa ofo mta tronsin tue sinti singa chikang. Ta mta tronsin ke ge ngaba gawa. Ta mta tronsin dhanku ngumma. Ta mta tronsin dhanku ngaba. Ta wunoni. Mta tronsin. Chikang ka mta sa gang ikwe sa. Ta chikang mta ta sing ikwe sing. Ta yoya gang ta mta yoya ke kula ikale. Ta mta dhanku kamta de ngadege a. Adaba. Awa sing ngaba aga. Keti futika e, hewe atronsin ki yande sa, ofo atronsin ke giya, ofo atronsin ke kama, awashin nga wada. Ten, hen, nga, hege kaka chakate. Taka masin, mtati kreda, South Africa e, he mtati atronsin ke kama. Taka ngang, dhwa ngandage, duwe kanke, aba, ega de, ega atronsin atuwe sa chikang. Ta mi kankwe, ma kagu, da, u adong, tamake asa mi kankwe, ngu mi kankwe, ntey.

Muti gutra ke tuwa kwa se kaga. Mi wa tuwa, takula tuwa nui. Kula kwa ya kakamia uwa, ewa guwa tuwa. Kwa kwa tuwa tu mami, kwa guwa mingi tuwa. Ewa kwa kakamia, atuwa na tuwa. Temi wa tuwa. Mwa mami kwa gawa. Chike, mkoke sa, yo ele. Yo ele ke doji, tuwalfu, kunde kwa mko. Takama saga amagama gu, ma kumtwa ke tuwa. Takama kwa saga tuwa amagama nge, takama kumtwa ke tuwa. Chike, mkwe sa, chimbukang. Amen. Okay, kwa bundila, ta kolo ta sa. Bundila, wale la juba jwa joya, dangi kia teti ya inganju. Dangi kia kong kia inganju. E jwe kachi. Ake kanga wa kanda inga kwe ofo adevi ya gehangula e kwa eska kachwang. Maka kanga wa yi. Gunjiri ka mumpao at eka kango nga wa yi at eka shikama nga wa yi. Ngabe twa sen yi hangula ka yi wawi. Momo awa ka ata wansansi. Gawa kula wa ya oejwa wana kawsi gawa kachiri tawa ahang. Kachin nga ay twa at eka da etia ka mgu kwa njuga ke chige wa nganga. Katuda twa kana iti i u mgu twa ke tuwa. Kakuma mti kakua Yesu Kristu eke njambi ke spiritu. Ige gedi esin eka ataka nga yengu manju. Kwa yoktu esin eka yoktu yengu manju. Kwa yoke kula juge kula. Kwa nga njwa nga te dangi ki kawishi kige pangila ju. Kwa nga uke wa Yesu Kristu aga. Amen.

Christelike yegkore xa ungkhona te yaciya yaciya manqweni ucame emwenu so ngceka siyeva xamta ku twenda gagamini te hengye gwa northern siyeva ku wenige xka fm siki uyeke kuyeke nemde akte komo program kwat etmoant gati ach erika sigere na go sa kunwa te te koma ta ha teke ta ha kuma kara ta ha kuyi kyanim di a te ke la tivere ha te mwa kongi vise na kyanim za yan ma te twa hu hum e hu di twa a hum e hu a kyan ti wara ge hwa gunu angi te kuyi sa ya va te kyan kam kyan ka wa ku te di nga ki ta na ito tengu kyan ma twa ta ti nga kam ha a di kuji program ki te kwa wa nga

xka f m kawa ne kherege wala ngme phongo mtan chungma ta asago ji se ka ke radu ke ma jwe khamu ko bunga ke ibi ji se ke kum chenga wo le kya kokomang ati ji ke met ga ni kun ati ji ke kuing ati ji ke ngol jwa ngka hem tan ko chu aung ba wala ngi cha hang ko sa ko ji se ka kon ka ke radu ke ma jwe khamu ko bunga ka ke di se te ke september 2000 season 20 kham go chota sa wi se ka ke radu ko se de wala kon ga de ka wa lung se nga wala ate ke tinere tinere ma ta nga ba wala nga kwa de ka wa ker ka ma su ke pre kera ate ke dang nga kwa de ka wa pala pala nga akokoma wa ji ke mtan jung wala nga hang ko sa wi se ke ma jo ai thamu go bunga im tu go nga wala nga hang ko sa ka wi se ka ka ta ke radu ma jo ai thamu go bunga ko se de ge as ke mung go ge wala wa jetman style o manual ateuke nugo siawa tolfiri

exco if mkawa wala ngo ipanga mtene kuchu au ngo prokhara mago sa wuzi se ka ke rado ke kabia tu ka kai se panga wakwe kai kwa rado ki numuru ya wane ten se vapen neha FM ngalum tutu kwe au ngo wala ngo ngwe sa kawisi ka ngakon ka ke wala ngo jicha ta kabia tu kai se panga wakwe akwe kai kwara duke numuru ya woni ten se va pen ne kha fm ase de ke mtene ko chu anga wala ko na de kanu se ko se de ke long sa ke de be gani kuna pang ba ka chi ke ani ngi mo se de ke anga kam o sing kanu se se tem tem ko skula o je ke mtene chu ngo wala ngo sa ko se se ma se de ke kon kan ngo chu pa ke ah en der ta khmani te mo to ngo wala ngo ko ji ta wa ya ko de ka wa per kera e ke ker ka ma so ngwe sa kawe siga konta ke wala ngi sa ngana me kum sa ngwala da sa de ka u ka no si sa ko sing de ke lung sa ka ku ng tham go se wo ji ge mtan chong ba wala ngi ja ngwe sa kawe siga konta ke radu we sin de ke maung ba so ten du tong ba wala

xka fm kawa ulnga ipanga mtene kuchu aunga programa ngwe sagwe se ka ke radhu e kawe tu ka kai se pangwa ngwe kai kwara duke numuru ya honi ten seva pen ne kha fm ngam tu tukwe aunga wala ngi chang kwe sa kawe se ka ke radhu ke kawe tu ka kai se pangwa kwe kai kwara duke ke numuru ya honi ten seva pen ne kha fm ngam tu tukwe a ngwa ta wala ngi ma se de kwang kan ngu supa ki tibé en dharta khamani te mkwe ka ngawo le ngwe e ten mkwa chita ba kwa de ka wa kerka maswe ke prekara ngwe sa kwa wisi sika ngwa ka ke wala ngwa chicha tama sita ke wala ngwa kwa ngwa de ke kan wisi sika kwa sita ke lungi sa ke tibé kani kuna ka wachi ke panga ba kwa se o ngwa le ngwe panga ma sita ke kane wala wisi se a sing kanda wala panga ba da wa kwa tamtama wa skula o ngari ngi pangna ba sing nga skola chikwa ma o ma sitake ka thudu ko ngi thamu ko chikwa chike pangna ba sing e ya ngi khama nga ngi longi sa ma sitake ka wa he ka ngi examen tani o ka mo tu chi pangna ba ka wo le a ngi dang ta sing taki amal ngi a ngi khama nga ngi longi sa gani kuna ma sitake ka wa chike ka ne u sika chi chika a thamu skola e ka ngi ke chia chukuna pangna ba ngi taki ka wa wo le ka ngi a sing a buku ngi ka wa wo le pangna ba o skola chikwa ma ka wa wo le pangna ba sing ngi ka ne u sika chia sa wo chike mi ten chong ngo la ngo ngo sa ko ji che ke ma ngo ma so ten du te ngo ba o la ngo

x ka f m ka wa wala ngo e pango mtane ko chu au ngo program ko sa wuji che ka ke radho wi se de ka wa ne khe ka wa 5 n der ta khamani te ta ku se de ka wa wala ngo e pango mtane chu nga ngo e sa wuji che ka ke radho ke ka wa tu ka khai se pango ma ku e khai ku ara du ke numero ya wani ten se va pen ne kha fm ma se de ke me kum se ngo va ne khe a de jike kwang firin tu ndak mani te kan ngu supa ngum kwe kawa ngwa ula ngwe ten ngu zitawa ngwe sago zi se ka ke radu ke kawa tuwa kai se pa ngwa kwe kai kwa radu ke nimur ya wani ten sewa pen neha FM ngu tutu kwe ngwa ula ngwa ngwe sada mo sida ke kwa firin tu ndak mani te kan ngu supa mo kawa ngwa ula ngwe ngu zitawa kwa de ka ua kerka maswe ke perekera ta ma se de ge wala ngo ko nga de kan u si sa ko si de ge long sa ka ko ng to mu si long sa ka chi ge kan de bolu ji chi a sing ngane ko chi ji ga mo si ko ko a ku mi se la nga ba iskula ko ng pa nga ba a ku si de ge ko wa wala e kan de u si si ma se de ge sai su ne ko tia tia ta pa nga ba te ne ne a thui sa ko si kan de bolu ji chi a ku ng nga da ba ng ka kan de u si a ku si mo ka si de ge chi ji ga ng he ta pa nga ba ta te ne ko tu ma ge ching kan he gan hung an kwa ya school a tang panga ba ti sa ya ti sa ke chi ga panga ba ya u zira school khuna ka wa ching ngau tule panga ba kan u zira school si da ge aman hu se ma ka chi chi ge da ba kan u zira sha school a aman hu ma a a ngung an kam wa chi ge mten chong ba u lang chi chang go sa u zira ke mong ma so ten du ta u ba u lang

ekska f m kawa olanga pangwa mtane ko chu awnga olang ko sa wisi se ka ke radu ke kawe tu ka khai se pangwa ko e khai kwa radu ke numuru a woni ten se va pen ne kha f m se de kon khan ngu su pa ge 3 minute mo ong ka ngwa ole ngwe ten ho ji ta ba ya kon de ka wa kan wisi se ko se de ke prekere ke ker kamaso pangwa ba akwe ulang ji chang ge sun ta kha bang ba sa wo ji ge mtan chong ba ulang gu sa wo ji che ka ke ra do ke mong ma so ten du dong ba ulang

exka if em kawa olanga we panga mtana kuchu aungo program go so je che ka ke radu ta go si de ke ola kwande ka wo perkera ke ker ka masu hu hanku e sa go je che ke ang kon ka ke olanga konga ta ka we tu kai si panga ba kwe kai kwa radu ke numuru ya oni ten si va pen ya kha f ma si de ke kon kan go su pa ke wo la cha mo don ko mo ngul ko wa tol firi wa chi ke mte chong wa wo lang ji cha ang ko sa ka bi ji ang ko ta ke a wo lang no ko na ta ka ba tu ka si pang mo ten gu chu ang wo lang ji cha ang ko sa de chi ma re sta ke ka wa pre ke ra e ke ker ka ma su ma se de wo lang ni de to ha min na e ko de ka wa long sa ta pang wa ka wa chul meng wo ka ya ta pang wa ko si de ka nu se pre ke ra ga wa ji la ta mo wa chi ke mte chong wa wo lang ji cha ang ko sa kawisigan kon ta ke radu we alekwa pham nga hum tan ku chu aung ngola ngwe sa ko si ma ngma so tan du ta ngma ba olang

xka f m kawa olengo e pangom tane kuchu aungo program ko sa wuji se ka ke radu ke kabe tu ka khai se pangom ko e khai ko radu ke numuru ya woni ten seva pen ne kha f m a chide kawa tine konga 15 minute tem tane chongwa ba ngku e sa wuji se ka ke olengo konga ke kabe tu ka khai se pangom ko e khai ko radu ke numuru ya woni ten seva Peneja FM ngam tutukwe aungo lang ji changwe sa ku ji se ka ke radhuwe kawe tu ka khai se pangu ku sing te wala kwande ka wa prekera pangu ku si te chimma prekera ke wala ngaji cha kwanga ta kwe ale kwa khamno ntutuku ngwa wala ngwe sa de ka wa ma si de ke wala ngacha ta pangu wa ka thong ngai ke ma si de ko chulmengu ta pangu ntan chong ngwa wala ngaji cha ngwe sa ka wi ji ga kon ka ke radhu ke kawe tu ka se pangna ba ku e khai kwa ra du ke numuru a woni ten seva pen ne kha fm ngun tu tu ku e au no wala ngi chang ko sa de chima resta ga ge wala ngo ko na ale go bu ham ki mong ma so tu du tong ngo wala

xka f m kawa wala ngwe pangom ten chongwa bangu sa kuzi se ka ke radho aku se te kawa wala ngwe ten chongwa bangu sa kuzi se ka ke mongwa maso ten dita ngwa ba olang

XKFM kawa olengo ipango mten chongo programa ko sawuji se ka ke radho ko si de kawa 11.8 minute tem ten chongo olengo ngo ko sawuji se ka ke radho ke kawa tu ka khai se pangwa ko e khai kwa radho ke numuru ya one ten seva pen neha FM ngo maso tendui ta ngo olengo

ekska if em kawa olengwa ipangom tene kuchu aungo program go sawuje se ka ke radhu we sede kawa elve kama drin dher ta khmani te de kwang khang go chupa ge kawe tu ka khai se pangom tene kuchu aungo olanga ji cha ngo sa re ma sede ge kanu se kawe tu ka khai se tene kuchu aungo olanga ji cha ngo sa go ji se ta ma sede ge ola kwande ge aman khu a palapalang kukuma kui sire ge kukuma wa chikoma kukuma pangwa kawe atwisa mten gu chu aungwa wala angku sa kawisi ga kon ka ke radu kui sire ge kanu se kawe atu ka khai se pangwa mten gu chu aungwa wala ngi cha angku sa kawisi ma sire ge kwang khan gu chupa ge se sin twin da community mo ta ngo le ngi ten ho ji ta ba angku sa kawisi se ka ke radu ke kawe tu ka khai se pangaw kwe khai kwa ra du ke numur ya honi ten seba pen nekha fm an du du kwe au ngaw la ngwe sa kwe si ke maungwa maso tondi ta u ngaw wala au shwe na mtana mutu emtabe na kna mutu wafika na mutu nyabonga wangenzo

mkawa wala ngo ipango mtani kuchu au ngo program ko sa wuje sige ma jo ai kamu ko bunga yuje se ke kum se ngo wala kya ko kumang ade jige ngo le jo ngo ka chinga ye jet pan style o manel ngo da bungo si on tutulu sila